0: Tade se wiklef ka pala avek nou. Kwa yon lesko nan zon nan men? A, ou kon ba yo men? Loren ou la?
1: Bonsoir.
0: Ki ba biye kwen wakale la?
2: Less talk, more music. Radio City.